mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijinle ife oba mi nikan to nfo won agbara a dupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa dobale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran isi ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo reyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo dobale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ariku yeri ologun ajobo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mulero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re